0: kasan.
1: Api pa'y guway mula lumang kayong-kayong dya luwak la. Kaya ka itong ilamban ni Hulun, sa salamualaikum, koko, da nga yung kayong, ni ko dya luwak, what saka, kaya kang butamu sa?
0: Kini ko law, nga juga daco etika ni law juga, ni ko mabayang arisan, ni ko tumbay, mangsa, no, pro tama, si kapayang unyegatan niya, mangsa, ni ko mabayang.
1: Lola niya mga bayak, Medi. Niya ang pa dyan mali hape, ang pa dyan mali skincare. Niya mo na dyan lunas ko, bayakan ko di RT si Kamdudi na niya mga bayak.
0: Niya juga kang beliwi, buto niya. Siya nutok arisan niya, buto Allah ni kunya susip niya. Nako buta, seko buka ni kunji. Tanggung jawab niya kamane bangsa, seko mo nagatopeng.
1: Niya rin mga bayak, terus kapa mo na.
0: Bayak, bayak, pokoknya bayak, kutunggu ni kundilamban ko, kutunggu.
1: Niya makong